0: suwe mata gari ngalayang katici ye katici batici ye lamet nga ada bae katici
1: la bisa aga.

quanh nơi la pa de an da ra ka ra ja la ma o de an u pa da na da e na e na da e a ku pa de pa ro tu ma sa ke pa la na da e nya pa la pa a ka a ku ga e pi se u ta e nya nga wa kita